0: nin bi ay bala wawa bungenye nin bi ay bala wawa bungenye wan gal wara woro yera company chidi company
1: I don't know.